0: And that was the ever popular Kiri Damu Damu with Mothe Nongolewa. Now it's time for Uncle Vili to bring us our Fijian Talanoa, taken from Nalalakai, which is the Itauke language newspaper.
1: Nadamakau, Manayatulau. Yanangoneliu, Natakia, Eawanga, Niveisoko, Kikilailu, and a Pazuika. Medo mai enangonongo, Sabakami Sayali Tiguan, Nivamalua, Nangon Sala Nive, Sokoa Kyongo, Kapagabonga, and Navida Nabonua, Mevacana, Eatu, Kilivati, Tuvalu, Kena, Eatu Carolina. E Dabasaramanda, Erasabe Sokoa Kitu, Nakina Natakia, Nabonuongo. Ye Unco Evita Nabuna, E Vianulalai, Yao Menevi Koro, Pacaba Langi, Nabundrabua, E Nana Yau. Yalani na nonrambula pagay labo o ira na kenri taukei e tiki nonrambula na viso gaki ia yalani ni saasenga ni kune irawa e sotale na sala ni viso somi ni takia ia indu na panu e mbulek tiyo kina na viso gaki paongo o ya may na yatu lau e na toka lau keviti na yatu lau e wakati me yatu lau na viyano ya nurauta ni ndua nandrau na kenrei wiliwili ya na veda kau ya rakoto waka ya na waliku ni deba ya na kena yao e via waka na vimama ni kenrau maliwa obiti keitonga ya na ya tulau na vanu ya samai veithuru makikine so na ituwaki ni mbula ya na kenra maliwa otonga keiviti ya na ituwaki ni vanua kawata mata kirina nonrabosa ya pakaritaka ni rau vanua viwakani O rawatalanga ni kaungo ena nonra vitaratara taumada nonra itiutiko ena ivalu viboli kina nonra takasa nanda usoko ena ngauna eradhiriboli kina. Ie koto na vienu anu ni atulau ena loma ni rua nanrau na maile maena voliku kina deba. Ia eawa ni ndua na anu yanu kina ndua tale erauta itulusangavulu na maile. Ile vubeira esivia nandua nanrau na mita na kenra dere maina nonra rai nanda soko e na vika wakai rao rao ataka na soko na lau rai lebu nitumai ni vienu yanu e lau e na numi kina ni mbali mbali ni bosa na lau e bosa waka lau sa lau na rai e rao atalenga ni waka taumai kina na vii soko yaki e na takia e na I wasi waka tolu na yatu lau na yatu ubonu mbalabu kina kena eanu yanu vio kani kina voliku na yasa aso mwala wili kina komwala totoya matuku kina vii ibonuwa batu kina ra ya nadeva keilau e wakati kina na yanu yanu livu kola kemba kina kena eanu yanu vio kani kina vii yatu yanu yanu livu kola kemba kina kena eanu yanu vio kani kina vii yanu yanu tudogo kina dewa e ndahubaka atoka itu na iwasu wa songo meo lau edhake lau tanradangi se lau ziriawa e rao ni kunekina na takia wakalatha ia na yonu yonu koono e lau e waka toa, ongea, bulanga, kambara, namuka mwade one ate kei komo e rasa viso kaya kitiunga e na takia wakalatha ia na ngonongo e rasa ngarabi lau e dhake oira waka tikona wanga ni matentu ia nei tubotuba ni vei ngarabi e senga ni rao ni wakandeitaki me mbaleta na nraki na lenga ni indini kena vei lenga talenga e mbaleta na wanga e laki zaka endua na rara ni wanga buka maila kemba e na tikina ni dhiwa na sangabulu walu me ngaraba na lenga ni vei sokoyaki ia e senga ni buke ira paka lebu na vei anu anu yawa e buke ira nga paka lebu na tiko voleka ia indua tale tale itaki na nonra talendi na leo ni vei anu anu mai lau edake e sona anu anu e rasa ngaraba paka tamba ki indua na ka me vei sau ia ukina ia koira na vei anu anu tale so na kena iba gara itaki na ngele mbula mai mwade e sau tu na kakarandina kena masi irandau visau yau kina kira no kanda e kambimbi na nuna talendi kandau tatakia balita uira non rambula na kau ni takia e na enu yanu vivatu o O.L. Thompson nandau ni vakandindike e tubaki ni mbula ni kawatamata e kani ambaki tinkadiwa tolusangabulkua kapa ena katakia e daga bimbindu ndunga enda unga uneliu pakakina ni kua embaleta e uto ni kaundina ni sibikina nandango ni ndrua kena take ele livu e rakune paka livunga ena vikau mbula mbula ni anu anu kokambara e so me bulanga kapakina me iwangaba ena take e magalada me lawe dake e randa usokina na veturanga bale viti pakakina uira na tonga Baleta ni senga veira na kaundina. Ea, o Mr. Thompson, maina tini kathiwa vasunga kwa paa, kina tini kathiwa vitsubuka lima, kina tini kathiwa vitsubuka ono. Anataki e pakalatha mailau edhake, nataki e ratu nikua mailau edhake, era wakatokai na dhamakau se dhamakadhu. Ia endau dhabuti talanga me wangapuade. Ia ekena irairai ni adhango ia adha raramba e okati talanga kina na takia vodha taki. Indina ngani ndau u tau mailau na nrua lilivu. Ibiza wale sanda ube soka ya kivuli elau enalomani e rosangabulu se na century. Ia e sengasara ni kune endua nikua. Ia nikua sa talitaki wakalibu na dhamakau ni sa nrua baleta na dhamakau ilailai na kena ngadha-ngadha karawarawa talenga na sokotaka imbarabi kena visoko ya kileka maina ndua na yanu talenga kena ndua tale.
2: You know that group chat that never stops pinging? That's basically Radio 4EB, except it's over 50 languages and it's been going for 45 years. And honestly, the content is way better. Radiothon 2026 is on. Keep this group chat alive and donate now at 4eb.org.au/radiothon2026.

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: Station sponsor.
3: Natakia bakalava, mai lawedake. Natakia eratunikua, mai lawedake, e bakatokai, nadamakau, se damakadu. Endo da butetelanga, me wanga poko wode, ia nakeni rere ni adango, ia da raramba meo katitalanga kina, natakia bazitake. Ia indina nindo tamai launa nrolelebu. E vida walenga na ndau beso kaya ki vuli elau elomani e karua sanga vuli ni senturi sa senga sara ni kune indua ni kua. E ni kua e talaita ki pagalibu ni dhamakau mwena ndua mbaleta na dhamakau e lailai na kena ngada ngada ka wakararo ataka talenga na sokota ki mbarabi kena beso kaya ki leleka e nandua na yonu anu kena ndua tale. Ya nambalabu ni dhamakau e nanga unongo e saa tiko sarama e na bitu kine dhio na mita. Na ladha endua kabitha toka rosangabulu kabitu na mita wakaribiribi ya endua talenga anandangona kandua ngana kena dhama e rautatiko ni ona sangabulu na pasende na nindangona. E enda udhaka waka moki mokiti sara na mboto ni indangona sibi ka waka lomana. E ngainda usema sa mekuri ni tutuna ya na rara wata ni dhadhaka na tatarubi ni wai mekua ni dhuruma na ndreke ni takia na ipaka madhala ni wanga wakalatha ni tini kathiwa rosangubulu e ndau tukunikina na dhama kau ni biti na ta kia kila ilibu ni bei soko ya kikina weyanu yanu kena bei siko wakabioka ni wakaturanga. E rao ka patakina, na taki e toa tolo, ni vei soko yake ke, na vei atu yana nulalai, na nonra kilaitani me wanga toa toka, e na ndaudhaka, e ana, mai ana mata ilaholao na horne, ke na honel, ame na tinika dhiwa limasolu ka bitu, kina tinika dhiwa, na dhamakau e rei rei uwa ni nonra dhadhaka waka matai, na yatu Micronesia. Kena Polinesia kangai mai tanga na kaundina mai lau ye eva kamani lava enonra manaatu Micronesia ndewa baka kina tonga kapaka eno lomani ambaki runa undolu bitunan rau ena kena totoka na malungu ni sangata tigo mai na dhangi ni mai na nonra bosa e tobo baka banua kena nonra tukuni ni ndau soko endusietiko na dhamakau e dhaka taumanda mai tonga kei Samoa e na mua ni ambaki e ruana undolu bitunan rau sa talai mai vile meki na imatai ni Samoa ni tui tonga me laki ta dhamakau ilau. Ia endau ya butaka talanga kina na yabusa ni takia ka ndei tunga nikua maikambara. O Mr. Clooney ya endua na ndau wala itugutugu makawa ebiti e kaya sama isema waka tampak indua bebiti na besi. Ia e wakau mai nandua na takia mai tonga ki Samoa mera mai takau. Ia mai bukea na mbulambula kena totolo ni takau na nonra tauriba ka mai tonga na yapa ni dhadha ka kukamea. E adu kina na bibi baka ngataki katalita ki baka libu na visi. Ia na mbimbi ni kena rao na visi ya na ibaka madhala ni S. Barrack ya kena Mr. Philip Cox indua na baka sama e rao ni waka tau watani na kena waka umai kambara kena yatu keli mai loma ningele kena ngauna buu ni kua ya mewakana kena itau keni ni yau keli kukua senga ni ndau pepeka ka ndau waka ngataki sarapaka lebu na mbuli wanga na mbuli wanga buka ka waka bibi kena panua itau kena na tau keni besi lelebu ya kara baka lebu sara na takia kabina kata tutoka mei kambara ni baka liudhi tikukina na kena nre na kau me takia na takia soko e wasa era baka ngataka kina me meanga beira na bikau me kamara oira na kaitonga ndau tawanga era liu mai ena ngona ya ena ngona mai bola bola tukina o Mr. Barry ke Mr. Cox ye ena bi mama ni ambaki dona undulu di onandrau di usang bulu e rau teni dona ndrau wasang bulu na tamakau era bi soka kitiko ilau ele buta undu ame na ono ilau kina deba karauta tigo ni ona sanga bulu onge ti tin ka ba umode tin ka tolu ke namuka e tin ka ndua era e a vida talanga mena vi atu nu e nu ngo vato como oneta ke tu da e ena mbaki ina ndu na undu lu di ona ndra o walu sanga bulu e a mai wili da makau ni I Mr. Elzen e Varitakina, ni lima sangabulu, karua mai bulanga, iliu tul sangabulu kapa, onge tini kalima, komo e rua, kena vono batu endua, kena kena ikuri, e tul sangabulu, e bo, ni via tu enu, ena etu lau. Era na numa lesu, na ndau soko, mena sa nao lau, e sembula tio nikua, na vei soko yaki, ena dhamakau, e sa waka tamba kindua nga, ena vei siko ena nonra, vei eno yanu kapaka neandua kina suwa se kortura nga kebiti. Ia oira nangase, era sarawa ni na numa endua wale nga na vei siko, kama ena taki ya maitonga, era utetigo ni ambaki, ndua na undolu diwana nrao tinkaba, era sokota kina kimode elewa tinkandua na kaibesu nro maitonga. Ia endua na taki era uteni tinkaba na mita, na kena balabu. Kara kilabi naka mai mode, niwe ya natakia, eta mai bulanga. Ia ebolati o Mr. Williams, ena embaki ndua na undolu, walu na nrau, walu songbulu kapa, endua wale nga naturanga nibiti, oya mbaurongoda, ni atobolea mesoko kotaka, ta undua na natakia kitonga. Ia oira meitonga, era ni sabu nga mai biti, na natakia, ia eranga indau besiko nga, mai ena biambaki. Ia mai suba kilau, e rauta ni tini karua na rauna maile era lima sangabulu na mbaki saoti e abida wale nga na dhamakau imba usoko takiani maisuwa e na mbaki nduwa na undolu dio na rau lima sangabulu katolu e rua na takia maiongea kapa maivulanga erto asoko takiani kikomo la kemba bonua batu mua la keingau e adho kisuba mipaka ndonui kina non rabe isiko na marama na ranadi maipertania ia e soko taki mai na takia e kambi mbi ni ndei vinaka tigo vira nangase ni vienu yanu e so ka totaki mai kina na takia ia e vakila tigo na mataila lai ni vesiko oya ni oti talanga e tini kandua na amba ki endua na undolu dhio na nrawo na sangabulu kapa e apa na takia mai kambara ratua soko ki totoya muala ngau kisua membalete tigo na songo ni lotu esile ia mai lubu endua na kendra mali wako mwala ke ingau ertua mai bueti ena ndua na wanga waka indini ena ilako lako lesu kikamara.
1: Vinaka Uncle Billy for your Talanoa today, and unfortunately we've come to the end of our program again. The time goes so fast. This is Arin Tavutavu saying until next time, Nisa Mwadeh.